gani omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelewo

0: ma yi wa yo ji ninu we joanu ni ori keji de logun eni ti o kan ya ma ba mi ka pele pele a fe wu awon akansi oro ko kan to wa nbe lati ese ikerin le ti bere nitori na bi jesu oluwa ti mo gbogbo nkan ti nbo wa baun ta le nwa ibere akoko ni yen o ta le nwa toro ohun ma wi pe ohun ni won nwa lati doju ogun ko lati yeye re lati so fun pe o to eni je npe lomo olohun tabi alagbara sugbon o nitori pe ina yen be nbe agbara yen be nbe ase yen be nbe oruko yen be nbe oki yen be nbe o le fi enu ara re so confidentially pe ta le nwa yes won alohun pe jesu ti nasareti ni o wi fun pe emi ni yi aha eni ti o fi han o pelu won o de meji o emi ni yi en mo fe ke ma tele mi ka lo yes won bi seyin won subulu le yes o to bi won lere le keta te ta le nwa emi ni yi be mi le ba nwa je ka won ti o mo nkan kan nipa mi o mo lo a fe beere agbara olohun ka to lo idi ni pe eni ta fojujo eni te mi semele eni ti gbogbo oluso aguta ta ji ire ti nbe nbi semele eni ti awon akori ti nkori yin semele eni ti eyin gbogbo te du semele o na ni jesu oluwa ohun ta de fi semele ni wipe gbogbo agbara laye ati lorun owo re lo wa ere ojo ta ti n ba bo ba ti n wole pelu e ta n jade pelu oruko re ko ti isibi ta gbe gbe oruko jesu oluwa soke ta ti kan jogbon ri laye olorun to fe se nkan tuntun bayi emi ni ile ekini igbodi emi ni ile ekeji pe so pe won bi seyin won subulu le agbara lo je besa agbara la fe bere nibi tori ati rawon eyan ti n bere pe nibo ni a pe jo si kini n se be e lo kaye won e ja mo nkan ti a n se nbe ori ile ta wa duro si eni ta duro ti ololohun lai de pe rara ara sa mo lai pe rara ara ibi ma di oja agbaye
1: amen
0: eto olorun niyen ko se eni ti won e kegan re sugbon nigba tagbara olorun ba sokale egan yo fo lo onirunru egan la ri ninu aye ana ninu aye sara sugbon gba to debi kan duro ogun egan se kini o otan patapata laye re egan ma tan
1: amen
0: yeye ma lo sugbon ani di agbara olorun ani di agbara olorun o wa so fun won pe to ma se pe mi le nwa emi na gugu ti mo pe nkan kan o sele mo mo pe mi le nwa gugu awon to du ipata.
2: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Ninu ijo to wa ko re rise mi o di liability si wo gan lorun a je pe won wa o na fi seki egbegbe odo re eyin mama ati baba awon ti wa yin eyin wo ru awon ogun ti an gbe ti awon omo elomi da lodo olorun to gba le ti mo bi obirin gba oko osun nitori wi pe eni ti won wa lo mura kankan kan yen o de si pataki kẹ́nìkọ̀ọ̀kan múra gan-an nígbà tí mo bá ń pin àdúrà agbara la ni disa ba agbara ba de awon to n patewo ni koko to n so koju fe ti wa na won pada join wa ni tori won o ri owo ta ni o owo olon lara wa yes o ti o sele niyan ni jesi waju oro mi e ma se gbagbe pe leyin ti won ti mu jesu oluwa tan ti pa le re mo tan won ti gba po pari nu sugbon iyanu lo je oba awon oba lakoko je ni kankan ofo kan si oba awon oba jidide nle aditu olodumare ise awon apostle lori kini nbe yen e ka wara wara lati ese ikesan ehe ato papo su eh bi a tin wo a gbe soke awo sama gba jesu kuro loju awon oniyeye to nwo ehe bi a ti tejuma oju orun yes bo ti re oke ki esi won duro le ti odo won aha eh ki lo de te fi duro te nwo oke eh Jesu na yi hallelujah hallelujah gbogbo awon oluso ti ani won mo so oba awon oba igba ti oba awon oba yo jidide nle nisi la won gan sibe ota to nso yo gan mo de be ka mi yo lagbara o mo ni ota to nso to nwa bohun o ti se o si o ma gan so ani di agbara jesu nigba opin yi nitori pe nkan ti o to nkan lawe eyan pe ni nkan ninu we matthew ni ori ogun o le mejo e ka se meji nbe o ba wo ti to bi agbara jesu oluwa matthew 28 verse 1 and 2 everyone so ke e soro gidi aha Benny. Last one. Oh, you put a corner, Lenona. Oh, you call it. One worry. Otto. Ẹrù tí ń bẹ lára Jésù Olúwa bá a bá ṣe gbàgbọ́ dáadáa ẹrù yẹn lọ yẹ kọ́ wà lára wa sa nínú ìwé Jòhánù ní orí kẹrìnlá ń bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kejìlá ó ní lóòótọ́ lóòótọ́ ni mo wí fún yín ẹnikẹ́ni tó bá gbà mí gbọ́ irú iṣẹ́ tèmi ń ṣe lòun náà yóò ṣe àní iṣẹ́ tó tóbi jù wọ́n yí lọ torí tí èmi ń lọ sọ́dọ̀ ta ni o sọ́dọ̀ bàbá tó gbogbo àwa tá a wà ń bí a kì í ṣe ènìyàn lásán ẹ já gbàdúrà bí ẹni tí kìí ṣe ènìyàn lásán torí a fẹ́ máa lọ ká máa padà kẹ́nì kọ̀ọ̀kan wá máa jẹ́rìí sí agbára ta ni o agbára ọlọ́run agbára la fẹ́ béèrè fún gbogbo àwọn tí wọ́n kóra wọn jọ bíi júdásì bíi nǹkan kan tòró náà lọ́mọ gbogbo ẹ̀ orí òkè ibi tí jésù olúwa máa ń fara mọ́ ibi tó gbé máa ń gbàdúrà ọ jẹ́ wọn ọmọ pé bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ mú ẹ̀jẹ̀ ṣáájú yín ẹni mọ ọmọ dáadáa ni bí o bá rẹnu sàmì alágbára méje ń bẹ yẹn ẹni tó mọ ọ tó mọ mi tó ń rọjò wá kiri.
2: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: A fẹ́ béèrè fún agbára ọlọ́run torí pé lọ́wọ́ jésù olúwa nìkan ṣo la sọ pé gbogbo agbára láyé àti lọ́run níbo ló wà ọwọ́ jésù nìkan ló wà. Lòdì ẹ̀sẹ̀ nìkankan tá a ṣe mele ju Jésù yẹn lọ ó ṣe pàtàkì ó ẹnì kọ̀ọ̀kan wa la gbọ́dọ̀ múra dáadáa ní àkókò kan sẹ́yìn mo wà nínú ilé lórí tírísítà mo ṣẹ̀ṣẹ̀ débi tí mò ń wí ni mo wá rí wípé àwọn ẹranko kan tí wọ́n ń pè ní ọ̀pọ̀ mi mọ bí wọ́n ṣe dọ́wọ́ wọn nínú ìsìpayá yẹn wọ́n dẹ̀ gbé bàdánù. One year, me, Mubai. Only this starting in Hawaii. Move for you, but
3: Hallelujah.

0: Yes, o sin kankan to kan Olorun nipa ko to de tabi kankan. In to se pataki fun oni pe o gbagbara Olorun. Bo ba gbagbara Olorun to ba wo singlet. Awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni. O se pataki o. Okunrin kan jo ni ta je so mo jo lepo nbe yin. Adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga kule nbe yin. To ba nbo wa si bi isoji. E je mo pe kiki po sweater kulu bayi. O na lo ma wo. Mo wa so fa we eyan mo ni ka ni so kunrin e to wo lana na ri na lo wo nje ta na lo wo nje sugbon gba to soro bi ene ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni e ti dan kankan gba na o bo ti gba mic lojo na o ni bi e buta wa ti e wo o ti e ni la loju awon kan e wo mo ri to le meji
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Nitori pe bi a ba je wa gbe laye won biire ke ni bori Jesu wa won ma bi wa lere bi to ba so pe ya jo gbe o le oba se Jesu re ti kun ni won ma bi a lere o se pataki je to ko re le kan si.